0: kidney care time.
1: Pero hesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: US at Philippines nag-deploy ng anti-ship missile system sa Batanes malapit sa Taiwan. Bahagi ito ng balikatan exercises na may 17,000 troops. Layunin na pala kasi ng defense capability pero posible na mag-escalate ang tensyon sa China. Political update naman tayo, usap-usapan pa rin ang posibleng impeachment ni VP Sara Duterte kapag natuloy Senado ang mag-trial, posible na makaapekto sa 2028 presidential plans. Samantala, climate and economy. Philippines and Singapore nag-sign ng carbon trading deal para sa climate projects, target more investments and emission reduction. Oil price update, gasoline and diesel tumaas ulit ngayong linggo. Whatever, good news, bahagyang bumaba ang kerosene. Okay. Pero yung pamasahe, ganun pa rin. No? Wala naman may nagbago kahit tumaas baba. Ganun pa rin, kahit nung nag-pandemic, ganun pa rin naman tumaas yung mga pamasahe. Hindi naman bumalik. Alright, Economy Watch, Philippine factory activity nag-contract for first time in 5 months dahil sa pagbaba ng orders. Earthquake alert magnitude 6.0. Nalindol tumama sa Central Philippines. Wala namang major damage pero may aftershock warning ito. Infrastructure PPP projects umabot na sa 3.16 trillion pipeline. Karamihan ay transport projects. Samantala, weather update tayo today. Mainit at humid sa karamihan na parte ng bansa. Posible na merong localized thunderstorms sa hapon at gabi, lalo na sa Visayas and Mindanao. Areas near Mayon, expect ashfall plus poor visibility. Tip, magdala ng payong at face mask kung nasa affected areas kayong lahat. Alright, for our showbiz and sports headlines, mamaya yan sa ating pagbabalik. For now, let's have a quick hits. Walang nanalo sa major lotto jackpot sa UP Host Innovation Summit today, May 5 to 6, para sa tech and business leaders. International naman, Thomas Markle, tatay ni Meghan Markle, aalis na ng Cebu at babalik sa US for medical care. Alright, at yan ang ating kompletong balita ngayong Martes. Dream Kara, it's 8:56 na po. I'll be back. Keep dreaming high kahit gaano kabigat ang araw. Laban lang! We'll be back.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras natin, alas 10:27 na po ng umaga. We're back sa ating programang Dream High with your ate DJ Senpai. On Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay... Hoy! Hoy! Hoy! Ako nalat mayakan.
1: Sikat!
0: Diba? Paori ka talaga. Nakakaloka. Alright, so here we go with our sports buzz. Alright. PBA Road Warriors Habol number 1 seed. Ang NLEX Road Warriors 9 versus 2 target is secure. Ang number 1 seed laban sa Giant Risers na 2 versus 8. Crucial game ito sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Habang papasok na sa final stretch ang elimination round. Kasunod nito, maglalaban din ang TNT o Tropang 5G versus Magnolia Hotshots para sa positioning sa playoffs. Big implication playoff seeding na ang labanin. Walang pwedeng magpahinga! Samantala, UAAP Finals, LaSalle All Out, todo effort ang De La Salle University sa Game 1 ng UAAP Finals kontra National University. Best of 3 series ito, kaya importante ang Game 1 momentum. Expect high-intensity college basketball future stars in action. Samantala, Alex Ayala umakyat sa rankings sa Filipino tennis star na si Alex Ayala umakyat na sa top 42 ng WTA rankings. Tuloy-tuloy ang mga pag-angat niya sa singles at doubles matapos ang consistent performances. Isa na siyang rising global tennis contender for Philippines. Tour of Luzon, Korean rider na nangingibabaw si Kyung Ho Min ng Seoul Cycling Team ang nagdomina sa Stage 6 sa pagudpud. Ginagamit niya ang tamang timing para mag-breakaway at kunin ang panalo. Strategic racing ang susi, hindi lang lakas kundi utak. Samantala, NBA Playoffs Pistons pasok sa semis. Tinalo ng Detroit Pistons ang Orlando Magic sa score na 116 versus 94 sa Game 7. Series ends 4-3. Pasok sila sa Eastern Conference Semifinals versus Cleveland Cavaliers. Underdog run alert, Pistons gaining momentum. Samantala, MPBL update, Jensen nakisalo sa top spot habang nanalo rin ang Pasay at Quezon City teams. Mas lalong umiinit ang regional basketball scene. Quick sports takeaway, PBA playoff mode activated na! UAAP College Rivalry All Out War, Tennis Ayala Global Pinay Pride, NBA Game 7 Drama Realness, and Cycling Tour of Luzon Heating Up. At yan ang ating Philippine Sports Update Dream Kada. Ako pa rin si Ate DJ Senpai, nagsasabing sa laban ng buhay, parang sports lang. Focus, diskarte, at puso ang puhunan. Oras natin 10:30 na po ng umaga. Stay tuned lang dito sa Dream High o 104.7 Dream Radio hanggang 12 noon. Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

0: oras natin, it's 10:55 in the morning. And we're back sa ating programang Dream High with your ate DJ Senpai on Summer's Best FM Station and 104.7 Dream Radio. Kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: That is right, top showbiz headlines today. Alden and Barbie magra-run sa Manila. Sina Alden Richards and Barbie Forteza ang frontliners ng Sparkle Run 2026. Gaganapin ito sa Quirino Grandstand with distances from 3K to 16K open sa beginners hanggang pro runners. Hindi lang acting fitness era na rin ang peg ng mga Kapuso stars. Anak ni Jericho Michael Love themed na beauty queen. Spotted ang anak ni Jericho Rosales na si Santino sa Miss Universe event. Naliling siya ngayon sa isang beauty queen contestant identity not yet confirmed. Meanwhile, ipinagtanggol din ng Miss Universe Philippines candidates laban sa bashers na nagsasabing oportunista. Showbiz plus pageant crossover, trending topic ngayon. Samantala, Don Bell gusto ng bagong image. Sina Bell Mariano and Donnie Pangilinan ay nagpapakita ng more mature roles sa bagong project under Star Cinema. Ayaw na nilang mabox sa love team stereotype. From teen romance, serious acting era na. TV5 Star Works maglalabas ng bagong stars. Ilulunsad ng Star Works ng TV5 na may batch ng bagong talents. Goal, makahanap ng next generation of stars tulad ng mga iconic celebrities noon. New faces incoming, watch out sa next big games. Rufa solo sa graduation ng anak. Si Rufa Gutierrez ay nag-attend ng graduation ng anak ng mag-isa. Family moment pero usap-usapan sa showbiz circles. Aktres, pinaulis di umano sa arena. May isang aktres ang pinaalis umano sa event sa Mall of Asia Arena. Nangyari ito sa celebrity basketball game featuring stars like Gerald Anderson and David Licuauco. Drama off-cam, hindi lang sa teleserye. Nakakaloka! Bianca Umali graceful kahit nasaktan. Si Bianca Umali thankful sa journey ng Encantadia Chronicles. Sangre na magtatapos na ngayong week. Expect emotional finale scenes. Thalia love pa rin ang Pilipinas. International star na si Thalia hindi pa rin nakakalimon sa Pinoy fans. May recognition din sa event kung saan honored din ang P-pop group na Binny. Global love for Filipino entertainment. Fitness era ng celebs fun runs events. New gen stars incoming. Love teams evolving. Showbiz drama still alive and kicking. Yan ang ating Dream Buzz. Oras natin, 10:57 AM. Sa mundo ng showbiz, may drama, may kilig, pero ang tunay na bida, ikaw pa rin sa sarili mong storya. Stay tuned lang dito sa 104.7 Dream Radio hanggang alas 12. I'll be here. See ya!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome back, Minasan. It's 11:51 in the morning. And of course, we're back sa ating programang Dream High with your ate, DJ Senpai. Minasan, grabe. Habang tumatagal, mas nararamdaman natin na tumatanda na talaga tayo. Pero mas nakaka-real talk pala dun. Yung mga mahal natin sa buhay, tumatanda na rin, Minasan. Yung dati tayong inaalagaan, ngayon tayo na yung gustong bumawi. Minsan may pressure yung tipong gusto mong ibigay sa kanila yung good life. Yung saya, yung comfort, bago pa dumating yung araw na hindi na natin sila makakasama araw-araw. At oo, hindi siya madaling dalhin. Pero alam mo, hindi mo kailangan maging perfecto kahit unti-unti, kahit simpleng pasalubong, simpleng oras, simpleng kumusta ka pa, kumusta ka ma, kumusta ka nana, kumusta ka lolo, kumusta ka lola. Malaking bagay na yun. Kasi at the end of the day, hindi naman yung laki ng pera ang pinaka-importante, kundi yung pagmamahal na nararamdaman nila habang nandito pa tayo. Diba? So minsan habang may oras pa, may pagkakataon pa, love louder, give more, and show up. Hindi mo kailangang hintayin na maging ready ka, mayaman ka na, alam mo yon. Kasi minsan yung presence mo lang, sapat na. By the way, this Mother's Day, ayan, advance happy Mother's Day. We have a lot of events upcoming. So, like and follow my page or stalk me at Kurizamina. And then you will see na marami tayong events doon. Also, we have concerts upcoming. So, make sure naka-follow kayo sa page. 104.7 Dream Radio Tacloban. At bago tayo tuluyang mag-sign off, quick shoutout muna. Happy, happy, happy birthday sa classmate ko na si Annalisa Pesado. Sana mapuno ng love, blessings, at good vibes ang araw mo. Shoutout din sa Mayor family or Mayor family. At kay Ate Emilita Sumbilon all the way from Ormoc City. Maraming maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Ako si Ate DJ Senpai, reminding you na sa gitna ng pressure at pagod, huwag kalimutang mahalin ang mga taong mahalaga sa'yo habang nandyan pa sila. Wait, this is Dream High, a 104.7 Dream Radio, Summer's best FM station. Keep dreaming high, keep loving, and keep rising. Oras natin, 11:54 na po. See you again next time, minasan. Sayonara.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Business Registration Compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 202108002280054-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Philippine Standard Time, it is now 3:59. Narito ang ating Dream Balita. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue or BIR ng Revenue Memorandum Circular Number 38-2026 na nagtatakda ng paggamit at obligadong paglalagay ng BIR Registration Seal Badge para sa mga negosyong kumikita sa online platforms. Sakop ng panuntunan ang mga online seller, freelancer, professional, vlogger, influencer at iba pang individual na kumikita sa digital economy. Sa halip na ipaskil ang buong Certificate of Registration or COR, ang badge na may QR code mula sa Online Registration and Update System or ORUS ang dapat ipakita upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon gaya ng TIN at business address. Libre ang pagkuha ng badge at maaaring makuha online o sa Revenue District Office. Ngunit may 30 pesos documentary stamp tax para sa mga nag-a-update ng rehistro online. Hindi obligadong palitan ng mga kasalukuyang taxpayer ang kanilang COR na walang QR code, ngunit hinihikayat silang mag-update para sa mas maayos na beripikasyon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bahagi ito ng revenue collection and base protection efforts ng BIRDARES upang matiyak na ang mga negosyo sa digital marketplace ay rehistrado, nakikita at accountable mula sa simula. Dagdag pa niya, ang seal badge ay nagbibigay proteksyon sa mga lehitimong online sellers at nagsisilbing gabay sa mga mamimili upang madaling matukoy kung rehistrado sa BIR ang kanilang katransaksyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time. It is now 5:25. You got Kuya Elmer for Dream Gems. Welcome po mga Dream Kada sa ating pangalawang oras. Pagsasama ngayong Chillax Tuesday, May 5, Cinco de Mayo. Pag-uusapan pa pala natin mamaya yan, no? Cinco de Mayo. Alright, eto na mga Dream Kada sa ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na mga balita online at mga headliners na dapat ninyong malaman. Okay, so listen up, listen close. Ito ang ating unang batch para po sa mga tagapakinig natin. Alright, balitang panahon, buzz number 1. Bagyo at LPA. Ano ba yan? Summer na summer, ha? Okay. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility or PAR ang low pressure area na binabantayan sa silangan ng Mindanao as of 2 PM ngayong Martes, May 5 ayon sa DOST Pagasa. Unlikely o malabo naman itong lumakas bilang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Minomonitor din ang isang tropical depression sa labas ng PAR. Okay. Next one naman mga Dream Kadas. Most complained agency. Buzz number 2 natin. Nanguna ang Land Transportation Office or LTO sa top 10 list ng most complained agency noong Marso base sa tala ng Anti-Red Tape Authority or ARTA. Pumangalawa rito ang Bureau of Internal Bureau of Internal Revenue or BIR na sinundan ng Food and Drug Administration or FDA, Land Registration Authority at the Philippine Statistics Authority or PSA. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, karaniwang reklamo sa mga ahensya ang delay sa filed application, pagkakaroon ng additional requirements at violation sa Citizens Charter. Karamihan naman umano ng reklamo sa LTO ang mula sa Metro Manila. Yan. Okay. Next up naman tayo. Buzz number 3. Peso dollar exchange rate May 5, 2026, nagsara sa 61 pesos 0.55 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, May 5, 2026. That's 61 pesos 0.55 centavos to $1. Okay mga Dream Caras, last for this batch, buzz number 4, pirma sa Senate Blue Ribbon Partial Report na pagdaganan. Nadagdagan. Okay? Pirma sa Senate Blue Ribbon Partial Report nadagdagan. Buzz number 4, nakakuha na ng 7 pirma mula sa senador ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Probe. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Committee Chairperson Ping Lacson, dumagdag sa listahan si Senator Raffy Tulfo. Bago nito, pumirma sina Lacson, Senate President Tito Soto, Senator Riza Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan at Senator Erwin Tulfo. 9 na pirma ang kailangan para maisumite ito sa Senate Plenary. Okay? So, ilan na ba? Kailangan ng 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dalawa na lang, no? Anyways, yan mga Dream Kadas ang ating unang batch of Dream Buzz. Mamaya muli, 6 to 7 PM, ating last batch. Tutok lang sa Dream Jams.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawas.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
4: Just give me one more chance.
3: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
5: Philippine Standard Time, it is now 5:58. Narito ang ating Dream Balita. Mariing itinanggi ni Representative Rolando Valeriano ng Manila's 2nd District ang alegasyon ni Davao City Representative Paolo Polong Duterte na ang mga kongresistang bumoto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay umano'y nasuhulan o tinakot. Giit ni Valeriano, kung totoo man ang paratang, dapat maglabas ng malinaw na ebidensya si Representative Duterte upang patunayan ang mga pahayag. Dagdag pa ni Valeriano, nakapagtataka na si Polong lamang ang maingay sa issue samantalang ang iba pang mga mambabatas na kaalyado ng Administrasyong Duterte ay kabilang din sa mga nakinabang sa proyekto. Bilang kapatid ng pinapa-impeach na si Vice Presidente, hindi umano maiaalis ang pananaw na ang hakbang ni Polong ay pagtatanggol lamang sa interes ng kanyang kapatid. Sa kabila ng mga akusasyon, nanindigan si Valeriano na ang boto ng mga kongresista ay nakabatay sa ebidensya at sa kanilang tungkulin na panagutin ang sinumang opisyal na lumalabag sa batas. Binigyan din pa nito na ang mga proyekto ay hindi reward kundi obligasyong ipatupad. Aniya, nakadepende ito sa pangangailangan ng distrito na kinakatawan ng isang mambabatas. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time 6:19. Kuya Elmer with you. Dream Jams Final Hour Stretch. Yes, mga Dream Karas. Alas 6:19 na. Mao pa yung gabi yung atanan. Okay, biyahe lagi hap. Okay, careful tayo sa pag-drive, mga manong drivers. Alright, narito na ang ating last batch of Dream Buzz. Trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Okay. Mga Dream Karas, sa balitang sports, ang Filipino weightlifter na si Albert Ian De Los Santos ay nagtakda ng bagong junior world record matapos buhatin ang 187 kilogram na clean and jerk. Okay, clean and jerk. Nakuha ni De Los Santos ang gintong medalya sa men's 71 kilogram division ng IWF World Junior Championship sa Egypt. Noong December 2025, nagtakda naman si De Los Santos ng panibagong junior world record sa clean and jerk 185 kilograms at nanalo ng pilak sa 71 kilogram event sa Southeast Asian Games. So silver yung pilak, di ba? Okay, buzz number 5, hindi rin nababahala si Senator Joel Villanueva sa rekomendasyon ni Senator Ping Lacson na magsampa ng mga kaso laban sa kanya at naniniwala siyang nasa panig niya ang katotohanan. Okay, check natin ang next natin sa ating Dream Buzz. Okay, eto may ano tayo dito ha? 100 pesos noong 2018, bumaba sa 73 pesos ang halaga ngayon. Bumaba sa 0.7326 centavos ang purchasing power ng Philippine peso nitong Abril ayon sa Philippine Statistics. Philippine Statistics Authority or PSA. Yan. Ayon kay National Statistician and Civil Registrar General USEC Claire Dennis Mapa, yun yung lowest since it was rebased in the year 2018. Nasa 75 centavos ang purchasing power ng piso noong Marso. Bumilis sa 7.2% ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa nitong Abril. Okay, meron ba tayo? Okay, last na to for this batch and for today. Okay, heat index naman tayo. Okay, grabe, may nakita ako kanina sa Facebook, I don't know, pero legit naman siya actually. 6-month-old, di ba, na baby, parang binawian ng buhay dahil sa heat stroke. Yan, mag-ingat po tayo sa heat stroke, mga Dreamcaders, ha? Yan. Ramdam pa rin ang init ng panahon sa bansa matapos pumalo sa 44 degrees Celsius ang naitalang heat index o damang init sa Tacloban City. Ngayong araw pa to. Ngayong araw ka. Kaya pala sobrang init kanina. Halos maghubad na ako ng t-shirt. Okay? T-shirt. Okay, hindi naman nahubot-hubad. T-shirt lang. Sobrang init talaga, as in. Okay, ramdam pa rin ang init ng panahon sa bansa matapos pumalo ang 44 degrees Celsius ang naitalang heat index o namang init sa Tacloban City ngayong Martes, May 5. Dito naitala ang pinakamataas na heat index sa bansa ngayong araw batay sa inilabas na heat index report ng DOST Pagasa. Again, mga Dreamcaders, mga Igasiko Taclobanons, pasok ito sa danger level. Sa ilalim nito, maaaring maranasan ang heat cramps at heat exhaustion. Maaaring humantong sa heat stroke ang patuloy na pagkababad sa init. So, grabe, no? Heat stroke. Alright, mga Dream Caras, it is now 6:24. You got Kuya Elmer for Dream Jams. Tuloy pa rin ang today's hits. Kaya stay tuned lamang. Good evening, Dream Caras!

0: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte.

0: baby, baby.
1: Dream Radio time. It is now 7:57.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, 1 stage, 1 night with Dianella, Arthur Neri, Morissette, Piolo Pascual,
7: just give me one more chance,
6: and Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Fantabulous, sashay the way, still marvelous. Labagasta to the whore, I'm a diva one more. Pag sinabi kong gawa, baklabilis. Sa paligid ang dami mga toxic. Lapakibasa ako, ecstatic.
1: Ecstatic!
0: Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6:29.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal-

0: Dream Radio time. It is now 6:58. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:31.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugawa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. My free internet installation na may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!

0: sa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata, ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa